Malu kung ano yung sira, pagkutok palihohaw na ima, pagkutok niya belong yung trinchi, yung programa, inangamang niya matadalang balabarik normal niya di yung pavimento, kusi fulan sa nalurin sing walu to tinanton. Molok ni, hawa to hanya lorong dia ba imihot. Yay di saw ni lorong, ita sa kolia ko na ba, di yung volvimento hatene no matenek niya. Tiyak malu kung ano yung sira, molok kita huwitin niya programa, tirmay, ita barona lay, wujika furakida o titulo haridame.

Ito'y itaroon na hamutok ona, no reza tiya ona, orasawang kapasita. Agora, itabot sira, beletoba iya ida-idat niya kama, kabiti ruma, hodi akompanya hao, rona instrusaw, konaba, visualizasaw.

terik ida iha fol, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fol ne, atu gozan niya.

Maluk lang na yung sira, kamutok palihohaw no'y mar, pahaw niyo belong trinchi, ha programa, inangamang niya matadalang balabarik normal niya di jong pavimento, kusi fulan sa nuluring sing walu to tinantong. Molok ni, hawa to hawa niya lorong diak bay mihut. Di hindi sa ni lorong, ita sa kolia ko na ba, di jong pavimento ha tene no matenek niya. Tiak maluk lang na yung sira, molok kita hutin niya programa, tuin mai, ita baro na lay, mujika furakida ho titulo hari damen.

Ngunit itaroon na hamutok ona, no reza ti ona orasawang kapasita. Agora, itabot sira, belatoba iya ida-idat niya kama, kabiti ruma, hodi akompanya hao, rona instrusaw, konaba, visualizasaw.

Malukran na yung sira, pamutok palihohaw ng imar, pao niya belong trinchi, ang programa, inangamang niya matadalang balabarik normal niya di yung pavimento, kusi fulan sa nuluresing walu to tinantono. Molok ni, hawa to hanya lorong diak bay mihut. Iya di saong ni lorong, ita se kolia konaba, di yung pavimento hatene no matene kunyan. Diak malukran na yung sira, molok kita hutin niya programa, tirmai ita barona lay, mujika furakida o titulo haridame.

Ngunit itaroon na hamutok ona, no reza ti ona orasawang kapasita. Agora, itabot sira, beletoba iya ida-idat niya kama, kabiti ruma, hodi akompanya hao, rona instrusaw, konaba, visualizasaw.